0: Samantha, Ninali Hari, sa Dalamay, sa Marilang Malay.
1: Malay FM, Sibulay Sejalay.
2: YFM, 89.5 FM, di Sri Aman.

Papan rasa ngi kumang daro ngento ngo sulo mata kanan nadai nak muji papan pagi ngi kumang daro merti gagok beridi karuang ngama nyimpan nyelir semok sida iya.